0: Saudi vida. Saudi vida.
1: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna wangamedi makono utumila shaboni. Bae mwiu. Vana suruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu. Katukamulanga mavi au vini vete kataka. Njomana indituwa ila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila tunavangamedi makono. Tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavangamedi makono tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangamedi makono tukauma kusho. Badae ya kulipu kutanga liuva. Patukala mola na tutenda isha. Tunavangamedi makono badae ya kuwakamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila. Tunavangamedi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako. Pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebu wanjuluku. Wakalela madengo. Waposhela vadioko unisefu.

0: Campo e Desenvolvimento.
1: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
2: Nandele wa kumbodi wa kutumbiangilika kalibu mshipindi sanane shaku na setu sama kulumukililo la makaja. Shipindi shikandiangika pa Institutu ya Komunikasao Social ya Kukabu Delgado kuluwangigwe na mapalapanda la Radi Mosambike misora ya mulijimbu ya Kukabu Delgado. Wetu tundapagwa ngwengwe na waku muwiku wa Jumatano ya kila Ishumana muwakati wa saa 11 na didakika 30 muinangodi ya Shimakonde na saa 9 na didakika 30 mushinangodi ya Shimakugwa. Tunkukulupila kenga unkupagwa mushingumi Shambone, wode ya malailililo lalipata la shingumi mukulikinga na malweli la kweludianga kenga silweli sha Mangundula. Mushipindi sipitile, tunditangola ya kulanga kwa diomba muvima, nelo, tundauka ndatangola ya silweli sha Mangundula. Mangundula ni silweli simu shambukishana kolokela na liungu jumu wabanchemanga mikrobakterum leprae, amanyikananga kwa Basilu de Ansen, wawamone ledili na mediku jumu Norwegej wali na Gerald Nansen, muvyaka 1873, njomana Mangundula vankushemanga Anseniyaj. Ambi pakulota kumanya shana nyamani silwele sha Mangundula na mwashi mwakulishungila, ikala wigwilila shipindiazi sha makulumukililo la makaja, nelo, undapagwa na munangu Matilde Tadeo na Dizma Jantonio, ni waukalaka wanga shana madi mpaka ndawika kwako, na kukulatedia kwigwilila kwa mbone.

0: Baada ya kumalila kwigulila lwimu, watu kandi yengi mukukudyanga wa kumbodi, kenga tundivalanganga kutandi. Silweli sa mangundula ni silweli simu sa kwambukisana kwa lakela na lyungu jumu wa vanchemanga Mycobacterium leprae amanyikananga kwa Bacille de Ansen. Silweli sa mangundula sindapona ukatumila kaladao mitela. Mangundula vandambukisana kupitila mudindila dya kupumula, kukalamola, kutangola na munu, kuimangananga pepipepi na munu ave na silweli sa mangundula. Silweli sa mangundula sindapatikananga na lyungu jumu wa vanchemanga Mycobacterium leprae anainjila mumili wa munu. Kodana na muta urai surama, analalaidia ali ya malweli la kuwa iludianga kulipata lesingumi mulijimbu ya Cabo Delgado ankwaula kenga.
1: Temos duas designações, porque temos a lepra pauci bacilar, aquela lepra de poucos bacilos.
0: Vincupagua, vipindi, vivindi via mangundula. Mangundula leva chamanga pauci bacilar, ni mangundula la nalilodia maungu padioko. Odana na kulipanga kwa alipata lesingumi musilambo, ibidi vavalanga inamba ya malemba lave mumili mamunu. Kamana mangundula pauci bacilar, ni alala mangundula lana vanao malemba kwanja moja mpaka kumi na tano na pakulota kupona kundatwala miezi sita na lakava na matatizo kundandadeka mpaka miezi tisa kodananga na mwavalaleli nwele. Na panelo lakava malemba tano vashema mangundula multibasilari pavedoni kundapagwa kujavanyanga kwa mitela na mangundula alo mtela waki kundatumia mika kumiedi kumi na vivili na inkululika kupunda kavili mpaka miedi sita. Kuleka vya wigwite, mangundula nisilweli shimo sinalibianga mili wa munu mukulumukanga kwa vyala vya makono, madodo, kumananga kwa dingwiki meo, mekona kudikida ukalikumba sinu paliutu paliveli lilemba mumili, kamana munu mumi akalikumba mumili mwake o nikudikida paliutu palikumbile. Vimanyikilo vesilwele sa mangundula nikuva nao malemba lanasi mumili, vilonda vikapwateka na mekona kudikida kwa sinu shoeshoe na ukalikumba muli kalogwe mekona kupwateka. Na yadao vimanyikilu vinji vya mangundula ni kunyeta kwa mipa na momo silonda shake sikavesha kupona na shame kuona kupwateka paliutu pasivele. Pavedoni ukanjanga kulia ntela silonda sindalilodia kujuma na kupona. Na momo vadyo kukwanja vyaka tanu mpaka kumi na ncheshe vankulula kupata silweli sa mangundula. Kodana na muta urai surama, analolaide malwele la kweludianga, mulipata likumene lesingumi sa papemba, kwa mwaka 2022 ku Cabo Delgado, vandiandika dinganu mia ncheche 72 dia mangundula, koneka nanga na meni mudiboma dia kuna munu na kushure. Kodananga na watu mwambanga nemwa, andia ula kenga silweli sa mangundula, tunkulula kusivila todede midimu vipangike.
1: As medidas de prevenção, as mais fundamentais, não estar próximo de uma pessoa que tenha a lepra, porque a transmissão
0: mwakulishungila ni moe na meni au navandika nange na munu wa silweli sa mangundula mwakwambukisana kwa ni kwa kutima na meni kanji nkubidi munu alikingi kalada ukenga momo mwakulishungila silweli sa COVID-19 au TB utumila makomba kamana tungutango ya kwambukishana mudindila dia kukalamola, kutangola na kupumula ni sikumeni munu kulishunga. Kanji asinava sinu silweli sa kwambukishana kenga TB. Munu na silweli sa mangundula amunamiki kunyenje kenga munu wa silweli sa TB. Tunkulula kumwikala nao pamo kulia pamo mundamu umo kupana kwa mikono kabila matatizo. Kwa ukweli, atunamwelu diangi munu avena silweli sa mangundula. Pakulota kumanya ukava kenga, Unkuva na oshilweli sha mangundula ni kuliloloidia ukava kenga unkuva na malemba la nashwe na la kulangala na mene vilonda vya kabila kupwateka ne kuvava. Ngulishungi ili mwashi kwa shilweli sha mangundula. Unkulula kulishunga kwa shilweli sha mangundula ugwala likomba kamana kwa mbukishana kwa mangundula kukupitila mudindila dioe. Ukava kenga undiona lilemba mulikalogili yako likapwateka na likavava, wena shipajelu kulipata lia shingumi shiveli pepi na wako.

0: Wakati tayari tukumanya kuva saa 12 kamili leka nguliungi na bavangu wakina bundia kumaputu tukupe jumadengo shali gazeti liliamba jornal da manya. Karibu.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.

ina ba gere ha kwaka wa sheria na kulu kale wote ga fanye mrede kala ban kono nyaka ma no ri bo kuleya abu siye mko bana ati chawe e ha komiti ya kwana ne bo kula na

Ure, ebu aya nera ro mabara, boni benya we na e mabara. Ola wata kera, na hola na hola na hola na hola.

0: نركن تو هنا كيلو تاي سلام ماي
1: سلام كاي هالي
0: سلام سينا
1: وسلام يا تو تنان كي ولا تامبي ويفا سينا نكا لويزا باولو شامبالا مويباني سينا نكا لوشا
0: لوشا
1: اني كسويلي واكا مويباني مومو
0: Asante mwenye ni hina ya okelo tayi Okuma wa Luisa Wokela Lusha Onkume la mwotasheni
1: Wapacherani okipa haka yo Kangwona ka siku haka Iva haka masina Mr. K Dama K Nuseke K Miba kinera Atwani
0: Inoo halotuli
1: Miba kinoo halotuli Komu atwani era ya Inoo pipokari Na miene kipipokari Alonto Komu sena naka Luisa Kinangu shalu apelido aka Shambala kinaza oligarilu nisha wa Shambala pahina kumatina na orera Lusha ngihele dama neheni unakala pahi Lusha
0: hijao Lusha
1: ukwehira
0: wele kamea ya trao ukwea mana ya witana
1: ae yeyo
0: bano mai hinae lelo okelo tai hinae upwela sowipa ina mwana anyu yari hai
1: ina mwana aka Ena mwana aka yari yo wita kansera mugurupuni sinipi wa wapuanu ha kinaruani tempo yoteni wina wina hao paka sipa paka ya tunoki kushira ya tempo ya yuluma wera ya kale shkola ya michipo o Cabo Delgado ya katuno kushiriwa uu anonto ke wera ne yo opa hao nda kiwa lonhera kangurupuni sowipa So we na he have a caniva cani. You can't tempo get a radio no tambe. Keep a kai program as we have any. How group was here sound busy. We were not here a pie.
0: We were
1: Annie. Major, we tell you, I remember him in Wakam. A capachera cavanon to wait a mush to duni. Oh, weep a missipos or pachera. Maji wipa waka kinipa we chawani. Latu wera. Yeah, tempuka pachera keyo. Kea kanlen tia na mumu provinsi yani ipa. Wanonto kawi we lasi kwaka I provinsi yekina. Anto kawa adama mamu. Angwera adama inja. Tempu ile angwera misi mami. Kiwi we laka ipa we makuwani. Wanonto miki nera kipe we makuwani. Panonto provinsi ya no ani o provinsi ya no kawa hando representari wa kini halaka wipa wechawani kina pachira wipa michipo saka wechawani maji o shupa baba o so kima huko ala pahi muru wari wechawani
0: bano mai nuru mimakua
1: ani
0: munipa wechawani munyari wa uo
1: mi wa kinyari wa na simakua Asi papaka amakuwa. We papa ni nono. Moto o himi waya wao. Makolo wao. Ankumele la omauwa. Anawa omaka omitongoni. Omajuni. Ani. Vanonto we mama ni. We mama ni nono. Nkumele lo marupa. Mama omarupa. Achopa, hivi achopa.
0: Wano yu mungyari wa o? Mungyari wa omajuni, mungyari wa lishinga baba?
1: Mi, kiyari wa sidadi weno, lishinga. Ani.
0: Wa umurupa mtaka.
1: Ani. kiyari wa lishinga weno, wano to emaku wake upodo ohiperseberi. Wari emeto, awela emaku ya wawini. Yu mwaza utakansa pa hikera nunu elo sidadi.
0: Eto kutu kuhiwa nyea.
1: Eto kutu kuhiwa nyea pa hii.
0: Ekaikai. Banonto, mai, wipa wene etwila mrosoma, wipa wene rimwero shutera, wipa wene etwila rimwero ruwa muru.
1: Yala yu wipela, yu mwazo wapahi. Porque ye tempo asipa paka yu ulu maya wera, hola, kimona, eria kimona rata. Ohima uluma wa mai.
0: Kala mkalilo au uviri kana na
1: mwanake. Ola, kimona rata. Entao, ye tempo yo hea kanle shkola, hea kasa kanle I ne so internet o ngwera wera a itala ko kwartu ngwera. Entao, kinona kamiva ye rimwazo wa pahi. No vira wa tempo. Kini shuti haka ni a través ya internet ni o shkola.
0: Vano Mai, ninona, ikipo sanyo muipaka, tusheni mnala kanya tu anawuri ya nani?
1: Miva, mwinjibwa ni mwaka, vanji vanji haa, kina alaka atu samakalelo mota ankala ya nasi kwaya, bairu yowani, onkila ati wa yokera, upoke mikini ipa itu sinji, soolaka.
0: Mm-hmm.
1: Podu kala sa ireta, osoma, urera, sote ni sa otela na
0: no kinoluma sote ni na makala mima shani wabari
1: ne na makala atuwa waswela ne na makala nina aezi makala aezi nene noluma wale la tu wera hata mutu ohawe ohawe motaheni numpodo omuthe ya mkwawe ndadu wa mteko ompaka awe mkwawe ani olo ntumiha makala ole numpresiza weyo omuthe ya mwaho ntumiha makala atraveja ale makala ntumiha wale onni wera waso miha anamwana awe wajiha wawariha waorganizare mpawe mwaho wotumiha makala wakala kina nlima tambe atraveji wolima weiwe ani konsegiri upake mpaya wawari hanamwane wasomiha hii hao
0: nta nikalikuwa nyosa
1: ani nikalike
0: mtuni mtutimhe kini mte kwao
1: ni mte kwao kula ntuni mte kwao toko onne haomvela mpiro ni ontutimhe kewale mte kwao yole omphanyera baba lonjela baba ale eti uvanonto kina la kaka twao era kada mtu pake mpaka we oni sentira wera mi baba yela aha kini sentir no podu kala anki halo paka porque kino theiwa kino nyoliwa na tu nada thank you bemo opaka yele enovaha yochele opake ke yeyo ni murima otheni ah
0: mtoko ama alusha ani pa ni murima otheni
1: mi velo kisivela uipa iwo ikin ona kisivela pahe
0: bano mai uipa wu atwanchena himka na arimio uipa wakisivela kipaka ka pachira kirokolusi akina na arimio showoroni ka wala rushoworoni ka muipa akina na arimika roko kona bano mai mana ya uipa atua ten animu ipa machiko kala kala mtu lake ki walela ba kini ipa sani ba kini iwan lobe naka ki ipaka nyungo movira yele marela
1: ye mare yuko ovira opacherani yo kamwera ui walela mpani ya ikala tuwa uki waleleke ki itale kukwartu kitupatu peke kikuweleke kumeke porque nkatuna wera kuonele liwe wanonto Aronto kwa mwolo wa mpomeni atuwa kina we kunyana nera espirasao yele emwazo kiwa pa hipodi wera mpironi oni note kula so kala ipomto baba ale sinera ka eyo pupaka mahu kwa ala niri mpoku avansado kera no kala no matelefoni o kala no gravadori yele enowele onhela mwemwe upugara variki bakani nita wapia tempo hana wakala konsentrado miwa kinkala konsentrada vanchi ohiyo pita hala kawavale pupaka kakintuna kupaka para ohatra paliwara na mwane kena wanonto
0: akala kina ahinile paro mwela nupia pa ustudio okuwela saa inakotela vavao wano Mike meno kwa heneo sotene ikipo sotene sole mpasene
1: iziri soa anotari wene porque yo larkivule siri soa anotari wene tenke wa anotari mesho
0: mpaka vano mruno ikipo ika
1: koti wala
0: sotepa
1: wata porque so kala ikina kiha vangha katu
0: siri
1: so sungi wasene wanonto okontari ono shupa wavao mai so paha o 50 so paha
0: Bano okumela mtandanani uipa mwatoko okumihe disco
1: ako toko ko primeiro álbum aka ka komihe 2013
0: ai sari tipo ika
1: sari tipo desh
0: Bano seya ikipo ya nyuo munolepa bano munchambula wowe atwale andrum hasa ikaruma ale no seke uipa malapa ale munaphanya wowe
1: Praye albu yo, samijipo deji yo ye kapanke o Malawi. ila po sa kina kera istudi so malao ka panka ka oweiwo mas vava lewari 2003 ka editara ka mas ka gravando 2010 ikina i 11 então kampo haka mo studio kina mas pra yo albu waru malawi o ani nonno studio pa chiraka pa yari yaniasa studio ya Socrates ya Carlito y Socrates ya kala baba ni hene wa Celso onitani wa
0: va wa Dona Bella
1: wa Dona Bella mhm studio ya kala baba ali na pa hawe wa kuela uipa ye tangu ani tetemelaka
0: mio kinupu wela uipa ni kunikini mashimtwaro ko studio iwe etwile mpakira mo tahini atu tene mala seri wena kuela sapa hime kawe ntuko nane
1: ka Ei, tivao bakira butunera ei atwala nkumeke toko. Ki hale na produtora la la ki itale. Porque so kala studio kira yompia. Ei, un paya toko reuniao. Atu asanrene hata yo paro pachera. Ouli hamuru. Kate iwa bale hala kala wota heni kera yo no perderi moral. Enta to kala yo ne heni. Atwa kita tanera wa susi hatwale o haleke na produtora le muitale ke tambe ha oton rerawe yo muthu ono varante ko yani ono varante kwa vontadi. Mpachera yo kuela mesh muta ta ta kuela jara tuta na apa nyaraya.
0: Ono ipole. Ono kuela.
1: Ono kuela ni ritimo awe. Para opanya y compaso que era. Era en velocidad, dawe. Hala kale ya nchiponi. Ani.
0: Sayo mun suela hindi masa wina pa. Ya
1: de que wina pa y era suele sen yo acho que.
0: Banto mai i projeto heni wala miru kusheni minyowani. Muwi hana nana zani nona kalai mamwera esmanela wipa. Masimaho kukisirala, namalaka mnyerimi raro, nchiponi muha, mnyerimi raro, nchiponi muha, mirukusheni murinanyo.
1: Maho kwa ala, ituyo sohia na nikalaikera, podia opaka hii hao, motaka apaka kalai uipa, ora yoteni uipa, oradi nunga toa kakera wani. Ele tempu ili internet ikea kande, ino aru wani.
0: Aru meliwa radio.
1: Ani, mahu kwa ala mtu podu vanyaka u internet, in YouTube ni hao. Mahu kwa ala, uvarante kwa waka kera, wakina mahao lela, tao etempu iyo, nkinkala na shaka inchi, motaka kala naka kalai. Ani.
0: Wane tampu ila yo weha weha amusi.
1: Ani. Unu wana ho amusi. Wako sopa na mwani. Kendo hiva siti yana.
0: Kwa batu kwesa
1: kwesa. Ani. Na unu wano. E tempu ya nkalaka eka anini. Wawera tempu yote ni kikilati kwa studio.
0: Maji orokala wera na tempu ya nkalaka kani. Masini wana wera onna kala mteko.
1: Kini varanteho kenera kibaraka meju.
0: Nukala ipo mkumihanyo na nanova. Echa huyo kino hiwela shanene sene. Mashintu kwa neriwa wimbo, ndiri ndine, mboka.
1: Atwala doru wana ti. No, njivo no. Titi loaya. Uwera ketoko. Njivo no, no titi loaya ngoma. Wewa hii ahini he. Bala nana ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Ndiniri ya mboga. Entao, neno, titi loaya ngoma.
0: Ngoma. Ani. Malapa.
1: Ani. Ekoma, ngoma. Entao.
0: Ni hima he, nana njibon.
1: No, njibon no. No, ni nyuwani. Iki kilansandre abril ni ono kalane video antuna ono tena po heke YouTube ni ankelo panya wazo lepa lusha nyimbo ngoma nini mwaparesere video nini mwaparesere no kona enta no njipo no ni hima ni nuluma iko maso wani nonno so niasa sinkala memo so varandrima so rera ani so rera so kala iko masi nipi wa saivira ke emwali vale atwala vira kawa te vale Utolo hiyo mbarawe soteni Otimakela yele komele
0: Uwere kiruwe uwe
1: Kone, kine, ani Ipuruke komele meju muhatabu tuto kwa ncha Ono hiya, ono tara Mdao kinunuma ya ikomaso wani no Orera mwota sineraya Onia sa o theni no jirale kera e koma ti koma e no piwa e koma atu thenari u mirima so theni siri wai wa tho ankhalo ha kalala
0: bano ka tipuran ba khani ni we thwe e ngome
1: ngoma
0: tipuri wa khani ni
1: kipe tradusa we e ma khwa ni
0: na ke ba se ka tu ipa mo tem ni pela ni khani ni pa
1: okay mama pa wa tyo ka ga anderi le lushan no le mboga

0: Rwanda kano nto korish toko ona kulela omwa gomara wakufi pae
1: Na te posiva pa.
0: A corriste ne. Ah, ya, ya respetáculo ene.
1: Mau hiliwa.
0: Anculi hamuru.